On a gobono, basi on a gobono, da o te ba do milaoni. Makazi ete na yisela, gamba kayo banasi ndibume, te banasi ndibume zinda la mida kose me. Inye madako pro genepi.